0: send gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan baba ege fo
1: ayoyo go ayoyo go ayoyo goma goma ade afun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ara yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki ba yo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu ma ni sise aya ayoyo gwa goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo.

0: Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da. Kan si orile. O si o da o, o si o da o. Emi ateyin a ni to si o. Ayin, baba won yan gan senu ipakola ko seyin. Adi afeji owanran ti o mo rire meji meji lojo eh e wi fa lara pe mo rire o ire tu sonu re wo lede e wi fa jero pe mo rire ire tu sonu ire wo lede e to wi foran gan agan so pe mo rire ire tu sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya eh atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye eh tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada eh gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wolede o e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wolede e wi foran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wolede ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni
1: awon to ni lu jabu
0: bo se wu ki lo le to kowo won to wo ni won emi ateyin oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bawon owo si le wu kowo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon nje to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esare we wa araja omo oba epo se wa e wa araja won yo won ayin gbogbo nte wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ire to po la ma je me nitori ire lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya e ma bo ayin esun mo bi oro na kan yin

tori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi na jọ iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodun bi iyere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni kore eyan baja mo iwo ogiri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin da ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodun bi

0: mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti won bi mu apere kan pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to gulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daadaa ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re rangi oju pe won kan gbe wa dream lekan na ke la awon nkan to ye ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe ngo je owo te ma tin allocate pe awon bi yen agbe lowo mo en bezu re ni
1: ajibola adawa ajibola ya da laye
0: suba to ba se pe nigba ti won fe seru policy yi won ti koko je ki awon agbe ko ni gbogbo to fe ni yanyan tati make industry to ti wa attractive si gbogbo awon tan je company company tan lowo lowo lo tan le dale ise gbogbo rice processing ka kloko ya sile nibi tan ti farabale tan je ki tan si je ko ma wa bo se nwa ti awon eleyi na awon to je ti wan ti wa tan wa improve tori ngba mi ngba tan se gbogbo kini awon elomi complain rice meat won ra bi kan boku tan bi mi bi kimi kankan se koro pete ko de gbo si ori sori na bawo yin bo ba fe se ru kini ka to implement ru awon kan bayi won le ti koko ran awon eyan lo si ile ebo awon company Thailand nkan kan to ye pe rice doro aje ti won be e lo study won e wa nbe nbi odun marun e lo study won bawo na se nse rice won to fi nje rice atewo gba to fi da ti fi ndun ti ti e fi lose taste gbogbo ti won ogo ni kan lo se ni won ti lo ti won ko awon eyan be ta won lo study won ti won lo keko awon ru ni satan lo bawo na se nse ni won ti oko lo ko ke se pe akaku firide boom awo pe owo ta fi import rice po boom awa block o importation of rice aya e ma gbin awa ese n ronu pe e ja ma gbin rice ati oko block o importation na ka to ma gbin rice eleyin lo wa da awon gogo rice le agba to ti won ko ti wa le atun wa je nle kan se yin ma se ban re to awon gogo tan imi to won ma tin sabo si awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won o je ti wa nti wa o ibi tan ti ya labo se nu ta ba se pe iru ni se gba se ba re lo se ban nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian rice won stockpile si aso rocky won wan se feed won so feed you re bi won se nbu tan fi nda na re tan fi ngbe tan fi se fun awon tan wa loke lohun eyin te mo mu awon policy kan wa ti o ma against awon eyan eyin gangan si re nti eyin against gangan la eyin gangan na nse ni abe orule yin ara mi o ye yin ni mo fi ma n pariwo ti mo fi ma n soro pe alabo si ni

emi na te ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo won ori phone lo ti bere emi ti n to to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo omode o kagiosi yen ta moko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebere ta be da radio le owo lances lasan o ti le awon eyan ko

Mo n bi asiko yi ti si eyin ti n gbo mi o. Ewo leyin na fe ka improve le lori. Ewo le fe ka yo kuro. Ewo le fe ka fi kun. Ti o tun fi da ti o fi tun le ti keju bayi lo. Ti o tun le ti keju bayi lo. E da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 070 6887 4274 070 6887 4274 070 6887 4274 MRV+234 siniwaju to ba pe ni outside Nigeria ni 070 6887 4274 070 6887 4274

0: nbe o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye yin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o a n gan generator ka akiri ni la bi n charge I'm gonna generate a muka to la in charge of phone. Aram yo ye. Ta mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi. Ehun wi danu ke mo gbo danu. Alaroye ilu ati bayin re o. Oro jenu ohun to tun so da danu re nse wuya wuya wuya. Adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma ma de o ma ati ba
2: re lorun o be
0: aja o ye ayin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon niso awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: Asiru Amadu Afag Gilo. I want to one eating multi-purpose venture ni lupa. Kote man gbapolo won. Egbon mi daada ni. Awon lati leyin wa nu. Awosola artist Awosola artist Awosola Michael Angelo. Omo won Lekiti. To gbe ko dagba to fi ilu Abuja sele. Ana lati leyin wa ni o. Omo na wa si wa lore kore. Eseun o. Adupe o ina ni tan o gbogbo yin o. Mo fi tun dori baba mi Basiru omo Adeniran omo Oya Alaafin ti an gbe nilu Eko Eko Aromi sale gbelegbe afa aglo ilu Papo la won gbe Asiru Amadu ti won ni tiri mo purpose venture ni ilu Papo omo Oyo la won na egbon mi daada
1: ti won ma wa
0: o fi dori baba Basiru Adeniran lati ilu Eko omo Oyo la won na ni ṣugbọn ile Eko ni won bi sele o to fi tun bi de ori
1: da oro
0: baba mi daada ti mo bi toto da ko won baba Saminu omo ade poju lati California ni United States omo won ni Eruwa Eruwa ojoko agbedudu ori okele omo akoko dagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won ba mi tun lo mo musi olomo aparan omo olora gogo de asegba lona to mu baba le wo mo ewure gudugba to sorun lo mu won ni amo mu lo ni baba ta ni segba egbe wure gbe wure agutan bọlọjọ to sọnu lomu won ni e ma mu lo mi o baba ta ni se gbe gbe wure gbe wure akugo gagara to tun sọnu lomu won ni e ma mu lo mi baba ta ni se gbe gbe gbe
1: osogbo
0: pa mi tun lo mi ojura be sa e ke osoje o baba mi to fọpo loja to jare eleko n la won eyan fi nigba taka se woroko kin le eleko ya die si omo ojura be sa e ke osoje to fi tun dori baba mi daada ti mo fi toto da ko won fatai bandele olusola l'america omo wa lo ya Alaafin ojo pasekere ma de omo ati ni ma tin kolowo ko ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko ma alajo le ba ri ga bulambe awa tun lo gbin gbadu aran senkule elenkule telenkule o bodo je ti o bodo tun dan mo tun fasiko yi ki san ni success oduola lati america lati United Kingdom lohun be awon lati leyin wa nu awon na oniduro le ise wa ta ma n do ti awon na njawo le ma rejo ro ka le ma reto se en pe lati leyin won lotun lo si lojojumo to mi tun di ori baba mi daada Alhaji Ademola lati America lohun be baba daada nu awon eyan ti anu o awon ti anti anu mo fun ki awon te ma n lu alogo enu wale baba wale baba wale lati Germany ba mi daada pastor Sina lati Ivory Coast lati awon eyan wa ni ilu Nigeria ni ayin na gbogbo yin eni ti mo ranti da ko ti ranti da ko te ma n satileyin fun wa nibi Olorun oba yo ma wa pelu eyin na yo ma ti eyin na leyin oju eti na ale oju oni ti yin o toro gini la je bo ke mo e ma lo re ma bo re iko iko bala iko ikejo lana ase ti bo nse Olorun oyin e se o adupe lowo yin o ya yin na ni ti fe ma ge pete gbogbo awon te ma ha kin to gbagbe mo fi asipo yi kiro ti image tan ba wa se gravity tan ba wa se bana ajise gbe oyo ati olaninke na to na ba wa se bana bana fun ajise bi oyo gbogbo awon tan fi ise sise won ran wa lowo best icon furniture plenty fashion home lori sirisi gbogbo eyin ti mo ran ti da ko Abdulrahman Abdulbasit omo mi daada gbogbo yin yanyan ni mo ki o eyin ti mba ran ti da ko e da ko e mo binu aniye inu ni o niye inu ni o se gbagbe akori oro wa laaro measurement and evaluation eyin ta awon baba wa na mo so pe ba mo kekere ba subu awo waju ba gba alagba ba subu eyin na ni won ma nwo awon ebo awon ma se research lori gbogbo nkan won baba to fa se policy won ro lo ro bo debate re lo debate re bo sugbon ni bi ISB da ni awon eyan wa ma support ISB da en to ba le nawo ju be na ni lasiko election won ni ronu pe ta lo le se nkan daada fun wa en to ba le nawo fun won ju yan dibo fun o
1: epanu yin mo
0: gbogbo awon ti o je ka ma ni lo si waju awa nberu innovation innovation to je pe ironu jinle pelu innovation yi na lo ni ojo waju o tin ni asiko ta wa yi lo o na ni o tun ni ojo waju awon thinkers na nru lu world lowo lowo bayi o thinkers are the one controlling and ruling the world nbo la wa ni bo la wa fe wa ipo wo la wa fe di mu ninu awon te nronu tan fi ronu won tun ilu won se eh latari be awon na ton dolowo won dolowo doloro eh eh ta ma pe ipo nikan la fi ma nwa ko laye jo ako oni battery ti wa nisin o awon kan na ronu de be ara mi o ye yin nigba kan ina ti won ba mu wa lati grid nikan ni o nisin solar ti wa o ta to fi ironu jinle awon kan lo de be o ti ina solar fi wa ironu jinle awon kan ni mo fi n ba yin soro lowo ta e fi n gbo mi ni gbogbo agbaye ta e tin gbo mi lowo yi o ori phone ni mo tin yin oke yin le abi bi pa wa eni ta ba so fun oni mo pa sinu le se radio nla kan on ara mi o ye yin innovation idea thinkers ironu jinle awon kan ni lo yin eleyi lo fi bo orun.

0: la ya ma pe nigba
1: raji alamure o lo yo wa laafin bi te baba raimi aweda na kon baba raimi aweda to yan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko awon baba ti mo da ko e awon ti won ti di ara ajon ara ajon iba se pa ikulaye ni baba muhammadu baba muhammada koda to ba jesu christ oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon ojise olohun ti won ti lo na to e pa ikulaye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo n fi asiko yi belon fun gbogbo awon oku ti a na tan ti bo se aloki a ma lada adura lada sara balon kolo ma mu ba won bismillah kan kulu ala o kan come on lo ba won olohun ka wa na ka ma ti lo ba won ni isin ka pe ka dagba ka dogbo ka so won awaye wa se adeyin ka olosukan bile mi nje o mo ki gbogbo eyan lati leyin wa oku oku ni mo ro te ba tun fe ran a lowo si ero banisola ti mo fi ta le kan na lele pe 0706887 4274 0706887 4274 ele lo si kan na aye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com a wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden Sino Radio Live Online Radio e de tun le gbo wa lori website wa na hin e tun le gbo wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni e de ba wa lo si website wa ti mo so le kan ni ajisebioyoradio.com ero bani soro yi o wa loke tente jime wa o wa loke tente e ba to scroll lo sale gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba n ba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin nkan olasukan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan nitori be mi o pare ran ko mo ra ba me eyan ni oro je no orun bo tun sun tan enu mi se wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin nkan se tan o fe ma lo lu kosun leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun mi akan bi to a ma be nitori obe ni beso atele se asi be na gbogbo en to ba ni a ma bo ni kan la ni de ba nle o nitori baba ku de kojo kan ri orun ọwọ adira fun baba jẹrọ mọjele o ile kin laaye igbin se erọwọ laaye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbọ mi ọdẹ te tin gbọ mi ile te tin gbọ mi bi se te tin gbọ mi ile yin ona yin ọdẹ yin o ni gbona igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuro nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le ọlọrun baba lọwọ mo fi ọlọrun baba so yin so ọlọrun baba abure tun ni pa to daju to ju ewo ni lọkọ ma wa lori emi pẹlu duke mi atẹyin titi digba mi ta mo tun pade mi n fi ile sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje e tun ni be mi na ninu banuje ka tun ira layo ka pade nire ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo yojoro

0: ka se ni jangbara ara wa lala je pa aya dayo be ka wa na pe to awa na fe ka won mo me kunu na dide tori pa won olowo yi te ba wo won ti ya wa te ba de loyinbo ni dadugbo olowo mo
1: si adugbo eni to je talika
0: te bi pe inu enikan ma bira won bo inu bi bata wa n bayi a ti mo pa won alowo aye won ni be ba lo tan gan se eni ti o lowo lo ni loyinbo ti o lowo lo as long to ti bi se se ko si moto ti o le lo so iru yen sin lara ala mo afani yen awon afani yen la wa pe ta wa na me kun na ba dara wa ta ba kora wa jo afani yen a jo kari ni mo seru awon olowo mo idi niyan ti mo fi ni pe awa mekunu o ajo se gbogbo wa ni
1: awa mekunu lo kan bayi
0: awa mekunu lo kan bayi
1: e ta won ti won lowo nti dare wa won ti to ge
0: o ti to
1: baba awon kan ni gbagbo wi pe ta won ba fe sise fo lo se lu kan baba won fe te lo se lu kan awon na ma reti nkan kan ni ati ru owo awon lo se lu be apapa jo la awon awoko dibo ton ba ndibo bayi elomi bi o ba ti gba lowo aha ko gba lowo bi ko ti ko ni dibo fani kankan en to ba tun gboju lowo re gan o tun le mo dibo fun ki le ri si nkan yi ka to ka ma gbo lowo eyan ka to dibo fun eyan kini nkan ta ri si iru nkan yi
0: se ri ka ma gbowo lowo awon eyan ki won to dibo yen o na ni soro to ba Nigeria do ni yi to ba lo oyo de to ba soro Nigeria won ni amukun
1: eru ewo oloke le nwo ewo sale
0: e ma poke lo tin wo bo to wo sale na amọ beni to ba to loki o ba to dada en to wa sale se le to dada ko ibi ti mo wa yi o mo fe ko daju bo se wa yi lo se ri ka ma gbowo lo wa awon oloselu yen won ti mo ni won ti so ati so di culture
1: o ti dasa
0: o ti dasa wa so la won na wa ri no fin ni weapon to wa nlo fun wa e ma ri pe to ba ye kin won se fun wa lasiko o ye kan tun na se o ye kan kin na ma wa o ye kan na wa o ye kan wa agbalagba ma jeun o oye kawo olowo mo oye kawo ni awon awon agbalagba ki won mo ri dada se e kawo odo ki won mo ri nkan mo kan mo ri se se amo tori wi pe awon nkan ti wa won mo ogbon tan lo won o fi awon kan yen won a fi pamo di asiko kan de bi pe awon eyan oni wa ni ori ofe ati le ko idoti to wa nu je to fe gbe fun won mo so idi niyan to fi je wi pe won ti mo gbe asiko yi o asiko ta won ma wa ba won na ni to ba de ti wa n ba won yen ina ni won fi ma n gba ola ta won mo won
1: baba
0: so idi ti mo fi ni pe ko da ka ma gba nkan lo awon yin
1: mo gbo lara awon oro yin kan te ti so ri ninu awon kan nikan ti enikan fi sowo si emi e wa n so ninu gbolo na ni bi oro na wi pe iru oselu ta n lo lori lede ta n se lowo lowo yi ko je pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba wa ti jesu christi na to ba wa ti orun mi la ba agbon mi re gun ba wa koda awon gan le mo be lase yori pelu bi a se n practice oselu orilede nigeria itori awon eyo won ma da bi iye ti o ma bo gugu gbianju goloba ti o ni je ki gbianju goloba won ade ba wa le se ro pe a se le se ta fi le bo ni bi iru awon ilana bayi ti je ka awon mo mekun lo de bi ipo oselu
0: atokun oro te bere yi oro to ni agbara ni to je wi pe ninu awon ti won gbagbo iye ti won fe ki ilu da won ni e tun ma so ba won ti won fe ki ilu o da won ni en to ba se da do nso to
1: won lo lo te ileni
0: won le yin won ni won ni tele o
1: mo
0: da bi mo lo baba wa kan gba kan baba yen ni ilu oyo bi na ni abo agboloselu na ni mo wa ni baba nkan bayi mo mo gbe wa ta ba de se bayi pe at least eyin e woru oselu tan practice ni awon loyinbo yen ti lu won fi da ta ba gbe wa si biba yi o ma je ki lu wa da gan o baba yin wa ni ko le sele ni 20 30 years mo ni so ni 30 years yen ilu yi kini dida re ko ni ko o ti snim ko si dida nbe mo niyan kini bawo na se practice politics won be yen o yato si ti biba
1: sẹ́yìn mọ̀mọ̀ mọ́kọ́ fún àtọmọdé lẹ́nu kẹ́ tó mọ̀ láàrán wá bí bàtà ṣe ké ló tu fẹ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́ ní ìkànnì ajíṣẹ́ bí ọ̀yọ́ àti lórí youtube ni àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ wá lórí ìtàkùn rédíò àsọ̀rọ̀ mọ́gbèsè wa yín lórí www.ajisebioyoradio.com ẹni tá a ti ń gbà lálejò tá a ti jọ ń pẹ̀ kẹ́ lu ọ̀rọ̀ látẹ̀ẹ̀kan náà ni olùdíje fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú AAC àwọn tó wá ń wò tẹ bá ń wo ẹyin mi ẹyin tẹ ń wò wá lórí ìkànnì facebook ẹ máa rí olùgbèjà mẹkúnnù wọn tún wá gbé àtọdọ tí wọn tún wá wà lábẹ pé àwọn fẹ gbé ìjà mẹkúnnù ló jẹ káwọn wá o àbá mi ẹ máa bá ọrọ yín bọ.
0: So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń lọ yìí ni wípé the way bí àwọn ṣe ń ṣe òṣèlú lọ́hùn-ún ó yàtọ̀ sí ti bíbáyìí alakoko mo se nso se lu nbe yen ni pe se ri ni lu bi ta wa mi bayi awon enikan ni o kan wa olo ya owo ni o olohun lowo lo ni
1: awon yen mo yawo dibo
0: won lo poju won ni so asiri be fun yin won mo wa nso so won ma nse owo ni bi bayi ni elomi a lo yawo wa a wa gbe wa a wa mo ni pe ma worry o anything o ye ti o ye kawon eyan kokko wo ni pe beyan ba lohun declare even though 3 billion to ba declare to wa lohun fe se governor lu yin abo fe se councilor n to e kawon eyan kokko wo ladugbo yen ni pe kini kan to ti se sadugbo yen na
1: kini lati se bo re
0: kini so ti e ti ni free health care kankan be yen to je primary health care to je pe personal from home o ni kan ni ni ti nkan yo de gba wa koda ko le na 2 million fun oye kan mo pe ru eni eni ta sa fun ni o wa so wo ni
1: businessman ni won
0: businessman ni won mo clear ba je so e wa wo nkan ta nso yi ni pe awon people yi nsin yi wa wa wa won a gbe owo fun baba baba egbe lohun won a gbe fun baba iya egbe nibi yi won a gbe fun baba egbe lohun nigba ti won ba wa jagade beton iya wa mo je awa mekunu ko se nikan ti o bere lowo wa so ko se nikan ti o bere lowo wa
1: e ma do rain bo
0: so ko se nikan ti o bere to ba wa so ti o ba wa ba to ma ba won soro a je pe iya yen ma wa ma continue niyan so idi niyan te ba wo ba won tin se practice religion won ni
1: e ma boro yin bo
0: so e wo bi o se practice egbe won lohun yen ni awon oloselu won be yen won se nikan lo kan ba wa ton kan ma ni pe ya mo ti fun kini kan lowo mo ti fun kini kan lowo no egbe awon ni won yan awon eyan ti won aladugbo ti won qualify fun nkan ti won mo to won mo eto lati se ilu eyan le lowo ro common ni lakai ati se ilu o so awon wa wo pe ta la won le lo awon egbe yen na ma da owo emi ma da eyin na da on lo ma wa wulo fun lati tun ilu yen se
1: nte so ni pe ara ilu ni ma n ma sponsor
0: oni ma sponsor se ilu be yen
1: ni ma so ni gbawo le se ilu ohun
0: ke se pe enikan lo kan ma wa do ma gbo wa so eleyi ada won a se ko go fundraising so won a se contribution laarin ara won so egbe yen awon na wa so pe ya o majido kita wo ko se governor wa ni oyo o ti re ni yen ba wa debe ti o ba se daada o si fun lati le yo because o ti ma wa nu policy to gbe kale pe inu egbe ti wa in la wa na gbe sinu AAC yi inu awon house of assembly wa ale ni awa ni constitution pe to ba ti se kan bayi o tawon ara adugbo e ba so pe ko to le o to gba allowance fun po o ma se to wa se aye ti wa fun wa lati yeru won wo se nkan yi se won se looto tori pe inta se na ni pe bawo lo mo mekun ro se ni je gbese kan to denu ijoba ti won ni ta property won nigba to mo ba te ta property ti o ta ti o yawo oun lo ma je ki omo yen se daada sinu ilu yen so idi to fi yato ninu kan ti won sise ijoba nbi bayi ati lohun o ni yen
1: baba ka to mo lo ẹyin tẹ bá ṣẹṣẹ ń darapọ mọ wa olùdíje fún ipò gómìnà ní abẹ àṣà ẹgbẹ òṣèlú AAC African ẹ bá ń pè é
0: African Action Congress
1: kí wàá lẹ máa ń dá lóun lẹ bá ti pè báwọn
0: African Action Congress take it back action
1: take it back action láti ẹka àpolówó wa mẹwọn ẹ bá wa fi jíngbù àwọn olùgbèjà mẹkúnnù sí
2: jọba kan wá ní pé
1: sẹ́rí pé
3: nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ la bá sọ̀rọ̀ nípínlẹ̀ yìí jù àánú ọ̀rẹ́ mẹ́kúnnù afẹnifẹ́re tó ṣe fọkàntán champion òkèdára kẹ́hìndé mọ̀jì nígẹ̀jẹ́ àfihàn nínú ẹgbẹ́ AAC gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ fún ètò ẹ̀kọ́ tó yẹ kọ́rọ́ inú ọba tó dúró re ètò ààbò tó gbẹgbẹ́ òpópónà tó yọ kùlùlù ètò ìlera pẹ̀lú eré ìdárayá ọ̀gbẹ́yìn ìfẹ́ aráàlú tó jẹ́ lọ́kàn tó gbòógùn la fi pẹ̀lú olùgbèjà mẹ́kúnnù ọdún láti jẹ́ kí èjẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kárí ilé kárí oko champion Kedara Kẹ́hìndé Ẹ̀tẹ́mọ̀jì òní gbẹ́sẹ̀ lé àsùnwọ̀n ìjọba ìbílẹ̀ bí àwọn ará bíbọn jọ òun ẹ̀yin ọmọléèwé ẹ̀yin òṣìṣẹ́ bàbálọ́jà àti ẹ̀yin ìyálájẹ́ ọmọdé àti àgbàlagbà ẹ jẹ́ ká di ìbò wa lógúnlógún ẹ jẹ́ ká di ìbò wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n fún ẹlẹ́yin jọ́ànú champion Kedara Kẹ́hìndé Ẹ̀tẹ́mọ̀jì pẹ̀lú àṣà ẹgbẹ́ AAC kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè bá gòkè àgbà champion Kedara Kẹ́hìndé Ẹ̀tẹ́mọ̀jì dé olùgbèjà mẹ̀kúnnù dé AAC action action take it back.
2: A ti ṣe dé Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ ò ti ṣe bí bàbá ẹni kọ̀ọ̀kan.
1: Tọ́ ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa champion Kedara Kẹ́hìndé Ẹ̀tẹ́mọ̀jì àwọn náà ni olùgbèjà mẹ̀kúnnù àwọn ni wọ́n kó àṣà ẹgbẹ́ olùgbèjà mẹ̀kúnnù dání kó tó di pé wọ́n jọ ìyẹn ẹgbẹ́ òṣèlú AAC gangan ni wọ́n ti ń jẹ́ olùgbèjà mẹ̀kúnnù fún àǹfààní àwọn tí wọn àbá ti mọ̀ níbi ìpolówó tá a gbọ́ yìí a sọ pé kò ní gbẹ́sẹ̀ lé àsùnwọ̀n ìjọba àbílẹ̀ bí àwọn ará bí kan òkè ọ̀hún láti jẹ́ kí ìrìnjẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kárí ilé kí lè bá wa sọ nípa eléyìí pẹ̀lú gómìnà tó wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí gbogbo àwọn èèyàn náà bí wọ́n bá dá àdúgbò eléyìí ọ̀nà ọ̀dá mọ́dé bí ọ̀nà ọ̀dá tó sì jẹ́ pé àwọn local government náà wà ní abẹ́ ìjánu láti mójútó irú àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ni ẹ̀yin ní fún aráàlú lábẹ́ bí.
0: Ẹ ṣe olóòtú ṣe rí alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tí àwọn kọ̀ọ̀kan tí a tó ti wà nínú ètò tí àwọn afẹ́ ṣe ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ ni pé a jẹ́ kí local government kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ padà. So tí local government bá ti ń ṣiṣẹ́ ara de àwọn aráàlú.
1: Òun ló súnmọ́ aráàlú àwọn
0: oṣùlẹ̀ tí ilé. Kò tiẹ̀ sí nǹkan tó normally kò state wà lábẹ́ local government ni. Torí local government ló ní ilẹ̀. So ó yẹ kó jẹ́ pé local government kò sí nǹkan kan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ní local government ẹwọ ẹwọ local government ní ẹnìkan kò lè lọ kó lọ́n fẹ́ ṣe project fúnra wọn.
1: Wọ́n lè ṣe fúnra wọn.
0: Bára èèyàn ọba lé tí ò lówó lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ àgbàlagbà ní láti lọ sí local government láti lọ sọ pé nǹkan báyìí ń sinmi o mi ní owó ọya ìfún wọn ní owó insurance ni o tí wọ́n fi máa lọ tọ́jú ara wọn. Àmọ́ ńgbà tí ò bá sí ìyá ń jẹ́ àwọn èèyàn lu yìí gan àwọn èèyàn mọ ni o. Wọn wá mọ bí tí ìyá yẹn ti wá.
1: Gbọ́dọ̀ tójú wọ ọ̀tọ́ ọ̀hún tá a mọ bó ṣe yẹ kó rí gangan.
0: Wọn mọ bóyá ìyá ń jẹ àwọn èèyàn torí pé tí local government ò bá ti ṣiṣẹ́ ìyá máa jẹ aráàlú. Ìlú ò ní dá. So local government yẹn làwọn kọ̀ọ̀kan mí sọ pé local government gbogbo owó tó ń wà pọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní local government la máa kó bẹ́ síbẹ̀ padà. A tẹ̀sí gbogbo ètò a ṣe àwọn gbogbo primary
1: health
0: center wa o máa wà bí ti ìlú òyìnbó ni kò sí nǹkan the allocation tá à ń gbọ́ pé ń wọ̀lú kò sí ọ̀nà kan mọ́ sọ pé ìlú yìí ò ní dájú bẹ́ẹ̀ lọ.
1: Bàbá mo ń gbọ́ níbi kan tẹ́lẹ̀ pé nígbà tí owó yìí tí ò wá wọ àpò àsùnwọ̀n ìjọba àbílẹ̀ ọ pé gómìnà wa ń fún wọn ní iye mílíọ̀nù kan lóṣooṣù wọ́n wá ń pè ní nǹkan míì wọ́n ń pè ní bí security vote fún local government ni wọ́n ń jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe owó yìí bí ó ṣe wù wọ́n èyí iṣẹ́ ìlú wọn ò ṣe èyí ètò ààbọ̀ ọ̀hún gan-an tí wọ́n fún wọn lówó ètò ààbọ̀ ọ̀hún ò sí àwọn nǹkan wo lẹ́yìn ti ní tó ti wà nípèsè sílẹ̀ pípé tẹ́yìn bá débẹ̀ ọ tẹ́ bá débẹ̀ àwọn nǹkan báyìí lẹ́fẹ́ ṣe látàrí pé àwọn local government yìí àwọn jẹgúdú jẹrákún bẹ̀ tí wọ́n bá fi owó lẹ̀ fún wọn gan-an àwọn tí wọ́n mọ pánkó ń pò pọ̀ ńbẹ̀ àwọn kan ti débẹ̀ pé tí wọ́n bá ti wà ní position kan gan-an báyìí wọ́n ti wò pé káwọn gan káwọn lọ́ máa joyè lókù káwọn máa fẹ́ lálókù. So báwo lẹ ṣe fẹ́ kọ́ buhari àwọn excessiveness yìí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí.
0: Tẹ bá rí inú ọ̀rọ̀ tí mo sọ síwájú mo ní wípé ọmọ tí ò bá ti jẹ gbèsè tí ò yáwó kó tó lọ sòṣèlú kò ní nǹkan kan tó máa sọ pé òun ò ní fi lè tún ìlú ṣe. Ọ̀dà nísìn local government chairman wo lẹ máa sọ pé wà ń bẹ̀ tí ò náwó kó tó débẹ̀. So nígbà táwọn náà bá débẹ̀ ní tí wọ́n kọ́kọ́ máa lé ni pé owó tí mo ná ẹjẹ́ bẹ̀ látòrí councilor lásán tí councilor lásán bá fẹ́ bí lẹ́sìn ẹnìkọ́rọ̀ bá bàbá ṣe party chairman kan agbóhùn lọ́bẹ̀ ẹnìkọ́rọ̀ bá secretary kan agbóhùn lọ́bẹ̀ nígbà tó ń bá débẹ̀ kankan bàbá òun lẹ́ máa wo tó wá lọ́wọ́ 80% nínú àwọn local government councilors tó bá ti win báyìí wọn akọ́kọ́ ládùúgbò yẹn ìjẹ́ mọ́ tó fà ní tó fà ni wípé láàrin ọdún mẹ́rin yẹn gbèsè tó ń sì jẹ wọn àti ilé sán àwọn bàbá ẹgbẹ́ ti kọ́kọ́ gba owó tí wọ́n fi ṣèlú síwájú. So àwọn ìṣòro tó wá dé bá wọn nìyẹn kò wá sí nǹkan kan tí wọ́n ṣe eléyìí tẹ́ ni wọ́n fún wọn ní 3 million àbí lẹ́yìn fún wọn ní oṣooṣù kí ló wá tó ṣe ẹni náà ní family ti tẹ̀ tó fẹ́ bọ́ o láwọn èèyàn tó gbé bùkátà wá bá. So owó ni ò sí lágbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí tó bá yáǹsì gan wọ́n mọ̀ ta ilẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n mọ̀ ta property gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà. So kò lè sí àǹfààní kankan lùlù yẹn tí local government ò bá ti ṣiṣẹ́ ṣe wá rí àti lè jẹ́ wípé ọya owó ìta fún yín o ìjẹ náà síbẹ̀ o ní wípé because one with lack of maintenance nígbà tá a bá ṣojú ọ̀nà tá a lọ nu mọ́ awon oyinbo e je fun ni example kan awon oyinbo ton ba se mo se se kini yi ba yin si table yin si o won ti woye ton mo fi se a o a fe lo fun odun 20 owo ti mo fi ma maintain e owo anbe
1: ala ti won isu mo budget
0: be ni fun to create more job for other people mo ti so oyinbo
1: e ma babo
0: so oni bi pe eni ti won ti yan sibe ko mo lonu o doti o ko doti o oni lati mo lojumo
1: so owo ti o no ma
0: owo ti o ma gba ti o fi na gbogbo so o ti wa nbe o ni pe maintenance wa awa ta ba sojo na si yi ni de be mo gba to wa
1: to
0: ne
1: ba to so ba to tun wu tan yan yan
0: so awon soro yen oni wi pe ngba ti won ba ti be yan se won lo wo be mo because won awon agba npe pe yin ne nti awon agbalagba sibe agbalagba to pe to wa si de be tan ba yi orun na ma sunu office seyin le ma so pe ko ji loruko lo wo pe kina se lu bayi eni to ba fe sise ijoba a dide loru a dide losan bi ti won expect bon le wa wo wa lo wo awon ta te ni kan wa so na ijo ti e se iyan ni bo ni gba ta ma ti gbe de be tan ati pe kini baba corruption ti poju nlu yin baba
1: nilu wa
0: eh nilu yin bayi nilu wa
1: nilu wa
0: eh na ni emi ti o emi bo yen se mi bi ko ki so ni ko mi si nbe mo ni
1: ah e gboro mo si nbe a jo wa nbe na ni sorry baba bi ora won alaga ajoba abile ti mo nso bon ninu owo ti won fun won won a ni won dajo laarin ara won gbogbo awon gomina go ara awon alaga ajoba abile ni gbogbo Oyo state 22 million naira ni won da ninu owo ilu losu tan jo nko laarin ara won
0: ije eni to fi won sibe to je gomina ijo wadi bewo
1: aha ibi ta wa nlo
0: tori pe won raye ati
1: sise accountability
0: ko si won raye ati sise ngba ta won ti ri kan tan wa ngba te pe ngba ti de be odun meji won ti ko bo tan ti ri tan ti na won ti ri pada so bi nkan o ba da ko kan won mo na o because iwo to ba fi yan sibi kan won ma o ma sa account nkan yen ni bo se na na o
1: eh gan won ji pe owo ta fun lo su yi o bo le se na o ki le bi se o
0: ati pe baba mo fe soro kan mi mo boyo bi wa lawo ni
1: eso
0: e ti fe di sileju
1: sa wa ara ilu
0: eh no ijoba ni Nigeria won ti fe di
1: okay
0: di corruption sile
1: won
0: kan wo pe ah okay o kini yi o ona ti won fe gba ni o e mo ja ka sile yen ka sile won ni eto wi pe oda nsin bayi ibi te ti lo ra oja ti eni yi taja fun yin ibi bayi le ti sanwo eni to taja gan fun yin o mo ye teni yen
1: eh eh n ta ba mu dodo re lo bi o pe iye to san re
0: so ko ni si pe adakun ba to je sibe yen
1: oro te so
0: ba de ti ku o nbe tan ibi ti o gba jade won o ye wo pe se lo to ni o
1: oro te
0: adakun se won wa ti padi mo
1: eh oro te so yi lara an ba mi kan ta ni lu ebo ta jo soro of recent be se nso igangan la na se so ipe kini ko ni so ko o se kankan pe ko si bi won ti
0: kadi ale o
1: pe o le ni o ni gba fun pe awon ijoba yen won ti se ilana tele lorisirisi ona to pe kaluko mo sora won ni pe iwo gan o ni be sese gbe pe awon eyan o ni be awon na be yagbe soju ona ni be awon na be baluje sugbon ijoba o fi aye re le
0: nje mo to fa
1: ki lo fa
0: n to fa ni wi pe awon to ti won to ti won lawon se eto ilu nilu yi
1: nyin yo
0: o yato sa won to nto lohun se ra won to pile eto yi wi pe kini yi ma se wulo fa awon eyan wa
1: bawo ni tori ara won ti o se ta won ara lo se gbadun
0: kan yi ba fun sample kan
1: o ye ma baba
0: bawo ni o se wulo fa awon eyan wa kini yi bo ni o si nipa awon eyan wa lara se ri pe ton ti si waju niyan e je ka foro oro ngba ta nsoro pe aro MTN nkan kan won communication wa mi bayi
1: awon network
0: yin awon compare si tuto hun se ma gbo internet ti mo lo America mo tun lo disin bi bayi
1: e tun ri lo ngba de
0: tun lo bi bayi
1: e room re
0: mi ti en da ti on room e because automatically na mo na so pe mo ni free access internet mi ati unlimited text message
1: so di subscribe si laton
0: nje mo to fa nigba ta awon pe ngba ti kilo ko en bo wa MTN kankan to bo wa
1: awon network
0: baba wa kan lo wa nbe ngba na to je olori bi won ba fe se duroda ton fe pe tori ara ilu ni ti won ko wo ni pe se tan ba se oda o ti won ba gbe kale pe te ba fe se kini isilu wa o gbogbo awon internet yi o ma je unlimited ni o fa awon eyan wa o call won iye rate bayi la fe o se mo pe policy won o fi gbe o ti di condition
1: yo ti wa lara
0: condition wa ha agree pe to agbo o oye mo gbe bo
1: wa to wa sise
0: ko ni ji pada mo amo ti won gan ni pe elo lo ma je percentage ti mi ni every month elo ma ma ja lori eni kokan so en to je ki nkan yin o da niyan
1: baba ta ti ba wa se ngba lado ape ko lohun je ka de ipo yi ti a si nigba wa pe eledu o je de be te ba ti ko de pe a ti wa bura fun yin baye wole ijoba apinle oyo tan o kila awon kankan te ti e kokko ni lokan pe e fe se iyun ja kokko elekeji eto abori ko se ni ti o kan nile loko pele eyin o awon eyin o ti ene lo nu oko gan lo dako mo eto wo lo ti wa nle fun eto abo te ba nku papo ba won
0: se ri igba ti a ba de ijoba alakoko nkan ta kokko mojuto na ni eto abo ni tori ti o ba ti se abo gbogbo nkan ta fe ta ti line up sile ti ba bere
1: si ni se
0: e ma ri pe eto abo na lo lati ko saju alakoko ni elekeji a je kunje opo
1: onje to je awon agba se ni bebi ba ko nu se ise bu se
0: ajo de bi pe ifundo gan beyan ba nise lowo ti se po le o tori a ye wo pe ke so le ku ri se ni ati je oni ni lara so leyin igba yen se ri eto abo won bere pe mo ma nwo awon orisisi won ni pe eto abo se won ma hard into it ni se won ma create more awon ta ani olopa ani civil defense
1: ani soja
0: awon
1: dss na nbe
0: ani dss ani amotekun o ti to awon oloyibo ta nlo yen gan won ni to bayi
1: won ni to yi
0: no won ni to be
1: ara won ni serif ni bi kan awon nmpp abi won npa ndp abi nydp abi kan npa america
0: in ti alakoko nkan ti o ye ka kokko ni pe ki won ro awon ti won se si awon eleto abo yi ki won ro won lagbara ki won de si eto fun won e je ki so fun yin ko si eni to ma lo ko so meni ti o ma se soja lasun je be lati soja ni loyinbo to ma gbadua ki ren wa si soja nigeria ti soja ba soja ni ni loyinbo e mo to ma se ni won ma sign contract ni ke se pe se ko kuko wa se
1: iye odun bayi mo be bi se abi
0: mo sign odun merin fun yin to ba se merin yen ton baba to ba fi ku me ti o fi ku laye yi respect e ma wa fun ni kera first class asaju yin wole o
1: lara awon apin dan ba awon eleto abo lohun
0: be ni ko si ni awon na pe ni
1: veteran
0: be ni ko si ni awon yiyi e wa wo omo e
1: yo je wuri fun awon molebi gan yo je wuri fun gan
0: egbon e won fe kawe ni o ijoba lo ma sponsor won tori bo ti sise fun luri bo le wa se wa compare pa won yen te ma lo soju ogun won ni ku sibe pe ko enemy o ni woluwa
1: pe to ba tun wa ku so ngan
0: to ba tun wa ku so won tan awon ebi won ti won o fi jare laye o won to si mo iya oni je won awon kan yi lo ye ka kokko se na pe o eni to fe lo face awon eni awon arabi nkan meji ni ba lo soju ogun o se se ka won ka gbara won ka won ngba ta gbara ba te wa ka won kini bo le ya o se ni je awon ebi won atawon mo won olofa ta gbe to ba se tuko ati ma yibon be yen olopa ni asa lo ni now a lo sapa sibi kan leyin 3 hours mese wa ni pe eh e pe wa be le kan
1: ani mo wo fun ran kan ti ijagba ikini kan sele olopa soja si nbo aso soja isi nbo aso
0: o ma bo
1: to nbo ko lorun kan ma ba mo pe soja ni
0: because mo ko ti wa ni bi ahamo ti nkan ba de sele so nbe ko se ni to nbo
1: o se ni to take care family ohun na
0: so o gba won kan ila wa ti se to pe a gbe ton pe ni insurance kale fun gbogbo awon to olopa o ami o
1: civil defense
0: te mama tekun
1: sugbon olopa o si ni abe isakoso ijoba pinle oyo
0: ko se kankan
1: awon no ni won benefit
0: ibe eyan le ni law of land ti mo wo pa ma put into place ta ba de be
1: ta ti de be ni le
0: ma so bi yes nigbati awon ijoba oke ba so pe ona ta won sile yi o ko ni aboyin o ni to fawon eyan ti wa awon wa ni pe awon na lo fin le bile ti wa o
1: ni state ti wa
0: o ta fi gbe agbara lori awon baba wa to je oba ilu e ma pe lai jo awon oba ilu na ma nse to
1: nsa koso ilu won
0: e ma ri pe isin to ma ni kankan sele nbe kan sin wa won ni pe won ti pe kan lata bi ja pe fomo yen le o oni sele mo tori pe ofin ibile wa
1: la
0: kokko fi yewo
1: la bi kokko tu o
0: so a ni pa ofin ilu gbogbo iluru but awo fi ti wa kun ti won ba ni pe ofin nigeria o so pe ka ma to se gbe titi awa le so pe to e to ba ti titi o ijiya bayi wa fun won de ni bi wa fun
1: gbogbo eyin te won o wa nile champion kende oke darama jide re o awon ni oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo ni abi ase egbe aac abi ase aac eyin te n gbo wa lori kan ni radio wa na o won ni e tin gbo lati kan won ti ati jingu yin won ese won mo gbo ni ori ikanni radio wa o wa nbe ni ori ikanni radio wa awon na ni ati jo npe ke lu oro lataaro sugbon le kan ni eto abo lo siwaju kin la won kan mi te tun ni papapa ka se papapa bi awo baba sona
0: elekeji ni wipe a se eto a wo kini soro to fi je pe ko sise nilu ona meji la fi yewo alakoko ni wipe a wo awon ile ise kekeke yen ki lo fa ti won fi ko to fi ko gba wole
1: ti awon ile ise kekeke won ti po ni ru oyo wa
0: igan na ti won fi ko ise ko fi gboku wole
1: ile ise ke ile ise
0: bi si ti joba n gba lo won lo po ni ba se dinku nipa ta ba dise ri nti o sele nipa awon ara lu awon aru awon omo bo se nse to nkan yen to
1: won leto won
0: ni lana to ba je pe 10 naira na ba n gba lowo won ti won to pa won lara won le so di 50 naira and 5 naira 5 naira yen a create job fun eyan 20 20 yen a mo tun pada wa san tax fun lu a wa multiply ju kan te so yen lo bo ngba ti o se to nkan yen won ronu jile ati tun kan se the problem to wa nbe niyan
1: so ajin joye wa ni
0: se so nipa ta ba wa se ona ta ma fi se alakoko ta mo ta ba se yen ton pe ati mu oke ile ise o awon tax won o a reduce e fun won se en ni problem te ni o ye create ise mi elekeji wa ni pe a wa lo wo awon kankan wo awon kan wo la ma lo a wa lo ru system tan lo ni lo yinbo
1: e la han pa
0: so je alakoko iru awon agbofinro wa
1: ni o
0: won le mo wa active ni pe nipa ti eyan ba tori eyan ba pe dada ke se pe ti mo so e ma je ki clear ki je break it down o ni wi pe se ri ngba ti orun ba nkunyan eyan ma lost memory yan ati react lori nkan ma o ma npe
1: yo lo
0: o ma slow so alakoko ki officer ma wa ninu bi se for 15 10 hours o ti poju
1: o ti won ti wo ba use
0: re won ti lo ju
1: won lo nlo mi ojo
0: yeah for the whole week so a wa pin to ba je pe o ma sise 12 hours ni a day ko ni se jijo merin lo ninu osu no osu re so elomi na agba so a le fun elomi na lori ofe ati le sise te ba wo loyin boju se to poju 8 hours ni and again gbogbo se
1: to poju 8 hours ni
0: to ba je pe if you are full time employee pe o sise o 8 hours na fun le dey 40 hours a week ni o wa tun le wa ni pe ehn mo tun wa le lo si ile ise kan ki tun lo wa ise nbe o
1: amo
0: ehn but no ma pe toto e gbo bukata o wa san wo le o wa san wo moto e o wa san kini kan o ti to e so on lo fa te pe another job o yi si lati le ise wa mo
1: baba a je kin gba lenu kin so do eto wo lo wa nle ba wa odo toro do le mi na
0: se ri ti todo yen ise po lori e ta ti mu
1: pa awon ta se nda loru ju odo na ni
0: tori ti o ba ti sise ilu daru odo daru because won ni ki ajo wole ewo Orlando e gba ti ilu kan be ni Florida kan pe ni Orlando
1: mo ko be be so po Orlando owo
0: ni Orlando owo ko Orlando ni Florida city kan ni e ma ki barista o bi kan pe emi pelu Buhari oloto asere lo si Orlando ni Florida to ni eja nbe labi omi o wa ni ti me ba lo si New York to ba lo si New York to ba lo si Germany to ba ti de Orlando irin eku kan o ni pe gbogbo aye lo ma fe lo to wa nbe
1: Orlando ni gba o fe dabi Dubai sin ta ma na lo Dubai da lo
0: iro iko si kan Dubai pe ilu won kan da o clean ni te ba lo so Orlando wa ni awon so ti mo mi water labi omi te jo sere iwo pe lawon eja o ko iru e ko lo wa lo ni Dubai tori pe won tulu be se o clean lasan ni ko si kan to wa special ni lo
1: nga ni mo fe pa ni pe ba awon yan se so be di tourism
0: ba so wa so ni yen wa ni lo be yan lo ru Orlando abi ka lo Las Vegas to ba je pe be gan omi tan ba nta ni 5 naira nbo mi o ti pa o ba de 20 naira because kesi ko se pe won o didi won ni tori pe awon to ma ra ti poju awon to wa nle lo so ero oja ero eto oro eto oja eto
1: ara aje
0: ero oja
1: ara aje
0: ero oja
1: ara aje
0: eto yes eto ara aje o ma bureke so o ma je ko po debi pe ko ni se gbe ko sise so awon odo no ma engage ninu sport ju a ball ni o basketball ni o ta ba wo in this history of Nigeria in sports e ma ri pe sport lo ko mu oruko Nigeria lo soke ese ni number 1 to ko je anigba kan wa te pe ta ba lo si Ghana ta ba lo si kini kan to wa te pe mo Nigeria n bo won ma sare lo ni won a sa lo jina jina tem ba lo jangara gba yen boruko ton pe mi ni wa no mo buruku crazy boy because dem ba debe mo so pe mo fe wa nne nle ni o so ba ti gbo to ba ti gbo pe omo Nigeria n bo ninu ere daraya won ma tun prepare more so te ba wa wo te ba ko gba won to ti se dada ni loyinbo ti won si dada ti won ti won ti won ti won te ba wo ere daraya nton se fun economy ilu kekere ko tin ba break dance yen ma ri pe e raye ni owo ti sport make sinu ilu kekere ko
1: tin generate
0: ton generate silu silu bo ke se pe epo nikan la focus in Nigeria because won ni opolo ati le check e wo kini won ba di sport yes
1: ti o gun mo wole
0: sport lo nkan to mu owo wole ju si won ba mo to nbe nbe so a je ka won odo ki won ri sport se den ele keji wa ni pe iru kini kan bobo obo kan be to wa si American gba kan bayi mo kan pade won bi ti mo lo ni o wa ni pe mo ni o wa ni omo north lo mo wa ni kilo se lo wa ni pe awon oni governor awon o ma sponsor yan 250 one every year former governor nigba yan
1: lawon ta mo wo pe won wa ba ko
0: ta won ta wo pe awon ni
1: won ni awon wa leyin
0: yes so iru e a ma se be lo yo gbogbo omo school to ba se daada ni school o kere ju 250 a ma ran won lo si loyinbo ke se pe a le sori re mi ko o kan tun lo ko eko
1: eko mo
0: jinle siwa lati be
1: baba ke to ke e ma laagun jina ni awon le eko giga awon kan wa se ke kan sa strike lo ni bi awon asu tawon to tun a je toyo state na awon na awon bi kan strike leni kan strike lola kan wole leni kan to strike lola ti nbo nkan wo le ti nile ti iru nkan bayi obi ni mo
0: in to farun kan be corruption ni te ba won to nbe ta nsu na fi strike corruption ni government won government fed ile nbi kan awon government to wa nbe won ri awon asu lawon o fe kan tun se awon ti o ba wa ntan ba mo to se le nbe won ma wo pe government o da ni now ta ni government
1: to oni le ni lowo alejo gan di eru
0: ni won to disoru ni so awon to ba mo to se le nbe won mo pe ke se fort eni kankan tori pe corruption to 100 everybody bi pe okay o bi ta tin lu jibiti o le leleyi
1: so won fe
0: dinna be ah nigba won wa ni so won wa mo tutu funfun sita fa awon eyan dudu na ma gbe sinu
1: aha
0: iru yen lawo ni faye le
1: alo eledu o ba wa se ni ola ka to wa ma lo ola kini nkan to be sele lola to ra gbo pe nkan kan be sele lola
0: ni ola ni a fe se flag up wa on veni ni ibadan ma lo ni Ibo College ni Orogun nbe ni a ti fe se
1: Ibo College
0: yes Orogun
1: ni Lubadan
0: nbe ni a ti fe pe wa te pe gbo omo Oyo na kan wa grace pe asiko ti omo Oyo debe yi o emi na wa nu awon eyan ti ajo lo fa asia soke pe omo Oyo ohun lo kan so wa de pe gbo kan wa sibe kan wa ye wa si
1: to ona le ti gbon kin to gbon ni Ibo College yun ni Orogun ni lu Ibadan ni Ola Odeyi agun melo le to na bere baba
0: agun mo na yo bere ni agun mewa abo gerege
1: ni agun mewa abo
0: gerege
1: se ka eni to ba wa Ibadan na le pade wa nbe
0: atin to nbo lati Ibadan atin to nbo loke owo atin be lo ni iwere ile
1: gbogbo people
0: ji ati gbogbo pata ina la pe sibe tan de nbo wa sibe
1: ka ka pe awon eyan kan fe tele wa lo latoyo tawon o si ba won ti gbon pa olugbeja mekunu tele se anfani wa pe tawon o ri boss gan ni ayin ti won bi tele alo
0: be ni ati seto oko lati ile ise wa ni office wa to wa ni iwaju alagbon be ni Rufus building ibe ni gbogbo ati pade gbogbo awon to ma lo lati be na ni moto ti gbe gbogbo
1: alo ago melo ni ki gbogbo won pade nbi lola
0: ago mejo la fi si laaro
1: ago mejo laaro la
0: ago mejo ago mejo lo sori ka le ba mo pe to ye bayi la wa ta wa nle o moto bayi la ni ma tun fi kun o
1: la tun ma bi kun o na le ti gbo ki n to gbo eni ta ti jo n ba oro ta ti n foro jomi to oro lataaro na ni olugbeja mekunu de champion ese kende majidi ti won je oludije fun ipo gomina ni abe asia egbe oselu AAC ni ipinle Oyo agbo ka fi leyi ka ma fi yun se lo pe alara awon ti won tawon na so pa awon na fe dupo dije dupo labe asia egbe oselu yin lara awon olugbeja mekunu pe e se nkan kan fun won nibi owo ti won ma n fi san owo la pe elomi awa mekunu elomi o ni rowo le gba form iru gba ti presidential kini tan gbe si 100 million nibo ni iru emi be ri 100 million lati fi gba fọọmu ẹgbẹ oselu 100 million awon mi gbe ti 40 million won le se nkan kan fa awon kan mo kan fe ke kan ra soro die lori e
0: se ri iyen na ni tumo olugbeja mekunu ipa wa la ma gbeja ara wa
1: awa la gbeja ara wa
0: so ngba ti a pe awon eyan jade pe ta lo fe jade fun rep ta lo jade fun senator ti pe a de bere pe ta lo ni owo lowo ta lo le se ta de check background won ta de ro pe won qualify fun ba ton de jade ba ri je a de pe agbara wo to so a de support won peda ticket won re e need ati lo je gbese so awon ina lo ta se fun ra wa na ni ye ki nkan yen le se se so ki aji pada le ba tori ta wa fun na ni pe ka le ba yi nkan yen pada ijoba de be ijo to ba sele ijo kan lo ma bere ibi kan de lo ti ma bere so asiko ina la fe ko fi bere
1: Da mo gbọ nu oro yin gan ye ni gbogbo n ta se yi o pe gbogbo n ta gba yin apara yin ka fun ara yin le se keje ke boye lo yawo mi kan ti won ma fi interest le yin ka kiri kan ni
0: lagbara olorun mo so lati bere de sin gbogbo
1: bi ta ba de yi
0: bi ti mo lo ko seni ti o mo pe egbe AAC awon na lowoju ki mo so nkan mi amọ to fi de ni yi ni oyo yi o awa na se la nse gbogbo nkan ta nse ni na wu atapo wa emi den so wipe to nipa ta ba sadura tan ta ba fi gbianju kun n to ba se leyin e won la wa gba ni kadara
1: agba n kadara
0: emi o le binu si nkan to ba se leyin gba na iyen ni pe ti awon mo ile oyo ba fe ki luyi o da
1: gbogbo omo oyo te ti patapata
0: challenge le ye fun eyin na ru eyin bayi challenge ni nipa ta pe ewe jo ni wa temi wa ni pe ti esmi de nse olowo
1: challenge ati mokola
0: mi o ti mo ti challenge mokola ko mo so o ti mo so nsi pe o da o nkan ta fe se lele yi o nigba semi kan ba se gomina semi na ba se commissioner ni kaluku na lo ma mu aye titi e so but lasiko eni ta wa nbe ni emi nikan na mo si ngbe
1: Olorun ba ti ma n ba eda gberu re yo ba yin gbe a si ni je ko lori re ba se fe ori na ni ori ijoba ti mekunu ni won so pe la so pa wa fe fi eleyi se nda ti challenge mi mo fi ko pe be ijoba olugbeya mekunu la fe fi eleyi se e wa e tun ro gbogbo awon baba mama won ti an gbo wa nile gbogbo awon omo odo na tan gbo wa nile lati je pe kawon na le ma tori awon eyan ma nsa seyin to ba ti debi oro oselu bayi baya tori owo to wa nbe pe owo ta won na poju pe iru olugbeya me kunu si ti deni si o ke se pe ona owo kan to fo lapo ya e ba ro won ka ma sa seyin
0: bi eyin mama wa eyin baba wa ati eyin brothers and sisters e mo je ki asiko yi e mo je ka se irewesi okan e je ka mo pe kore de ire la kode so ire yedo tun de ti wo oyo yi olohun ni je ko bo mo wa lowo e ma je ke nikan kan tan wa mo asiko ta wa yi asiko ti olodun ti ni orire ma te oyo lowo ni so e je ka dide ni ojo ibo ke lo te ikasi AAC ani federal rep ani governor ani state of assembly bi te ba ti ri AAC lori ballot yen 1 2 3 number 3 e ma ri sign bayi lo wa nbe so ibe ni ke te ikasi ohun nikan lo le wulo fun wa so e ma je ki baru ko re si beru kankan o asiko oselu yi o ti ya lo si gba kan pe won kopo kan lo won kopo kankan lo o ko de si bo ti o se ka lasiko ta wa yi tori pe awo finifini wa nbe so ko de si jagiri jagan won ri bo ji mo yi ji bo won kan dara won laamu ni so e lo je ka lo dibo ni worowo ka de pada sile lasiko so te ba de tin lo bi te ba ti ri majido ke dara nbe ni ke di si o ti o ba ti ri majido ke dara e ma di kankan sibe o
1: ko ko ani to
0: na ni AAC ni AAC ni
1: AAC to ba se fe ori na ni ori lase eledumare to adeyinka olasukan mi le mi nje papin ba le fi la ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan garan mi mo se so lekan aja lo oyo re ti igbo lasan nitori be mi ore ran ko ma se laba mi eyan lata bi iseju bi melo kan seyin lati ngba oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo labi asia egbe oselu AAC ni alejo ni ikani wa ni ayin baba seun pa ti e pe yin e ti je wa lenu kan tori awon elomi tan ba ti de kini wa won ati e ni fe daru awa yi lo mo pe ke melo ngbogba ara re e se o ta pe yin ti e si da wa lohun eledua eledua yo je ka debi ti abede yo se yo ja si rorun ni yo ja si o gbogbo eyin te nwo wa nile ba wa se re o ko fon kale ko fon ka ko e be se ton wo ni Facebook na le le wo ni YouTube eyin te ngbo wa lori radio na e tun ba wa so fa awon eyan pe olugbeja mekunu ti de o pe irorun o ti de fun mekunu to lori telemu ko si pa nsako loko mo fun I see eto abo to pe gbogbo e na ni gomina wa ti so pe awon ba wa se o a wa fe ma fi eleyi se lo a ma be o nitori obe ni nbe so atelese abena o gbogbo eyin to ba ni amobo la ni de ba le nitori bo ba ku dede kojo kan ri orun aro wo adiabun baba jero maje le o eyin temi nile je kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluweri igbona ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin oni gbona igbese aye yin oni gbona owo te bi te like te bi te share te bi te love e ni bi gboku omo sin o eyin wa fi ile sinu banuje eyin ni ba yin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje eyin ni ba wa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka mo do lodi leyin ara wa ati ti digba mi ti to ma gbe gomina wa tori won la wa ton ba ni o eleye se awa mo ipade wa o di wo bi ojoro e ba n fi jengo olugbeja mekunu ka sere n
3: ere wole to wa nipele oyo ta ba so nipele yinju anu ore mekunu afẹ ni fere to se fokan tan champion kedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe asc gege bi gomina ipele oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okupona to yo kululu eto lera pelu ere dara yo gbeyin ife ara ilu to je lokan to gbogbo la fi pelu olugbeja mekunu ati je kere je ijoba ipele oyo kari ile kari oko champion kedara kende se maji oni gbese ile asun ba bile bi awon arabi gogo eyin omo lewe eyin osise baba lonja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asha ijaye si ki pili oyo le ba gogo agba champion kedara kende esemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
2: ati se bi oyo la ri ayo se bi baba

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro to tin soro ki won to biru awa yi ki ile aye yo to ma je aye tori atun gbo ninu bibeli wi pe oro na la fi dale aye togun ti o ba tulu bi kan oro ni koko tele be
1: ti mo kan fura mi ni wa rere ati wa ti a dale o lai dalaye o mo ti teya mo kan to le
0: ah Ọlọrun o wa tun gbenu mi so toni na ma je soro se fun mi ma je ntanu gbo bi owo.

ayoyo goma adiakun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora loni o oro ayo ni ko ma ba wo oro banuje bayo

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana
1: aye
0: isatose gbogbo nta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba kutan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo tipe tipe tipe tipe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
1: wala
0: aga mi
1: aba na su
0: inda na ti se le ah o si n soro lo leyin.

mo fo radio ati television ati phone yin te gbe dodo awon awon kosongbo engineer ti won ko wo bo kini yin loju awon radio yin loju bo phone yin loju te do o fi mo dun torun o fi mo ro te se o fi mo dun ti gbogbo o fi wa pejo ti o wa toro si lara be gele na lo se ri awon kosongbo doctor nbe boya la awon eyan wa ti e mo yi pe ise doctor ti awon eyan wa ni ayin ti won ti so di kinu ototo ni eka eka ti kaluku won to ye ki won o diro mo sugbon nbe o ye pe Nigeria ni bi anything goes ni gbogbo nkan ta nse eni to lo ko bi won tin to egun apa onu o ba ma fi kini korun kaaki yo ma so pe won wo malaria yo ma so pe won toju ba toju efori ni o ba yiwo alawon nurse to je pe nursing school na lo awon na do hospital le eyin awon na ma toju awon eyan labe ile ti gbugbe to je pe ta ma ave operation won elomi ninu won ohun ti yo tun se dada yo ranse pe doctor to mo pe o mo pa operation sugba won mi to bi to ba ti foju si bi e me lo ni bi ti doctor mi tin se lo na ba ma da operation se lai ko operation nurse loko kọkọ operation wọn iṣẹ́ tó kọ́ alẹ́jọ́ ń bẹ lọ́run àrò.

Mo se wa wa ni liki be na lo wa wa ngbanja Olorun lo le saanu orilede wa yi lo le saanu gbogbo wa ni ona kan ona keji ona kekere ona to tobi ona kekeke ni gbogbo wa wa njeran ara wa la wa la la fara ni ara wa emi ti olopa ba ti fi ara ni mekunu ti nlo lori titi ti nlo le gbogbo nbe na lo lokada o ti mo fi ara ni ero to gbe ibi olokada ba ti n fi ara ni ero to gbe to na ba tun se gaya nigba to olopa ti fara ni ohun na o na fara ni ero to gbe ero to gbe to ntun je to na je boya o nta ero jo nje ni o na a tun lo mu kongo kongo nike aso sinu omi ko le ba fun po gbogbo wa awa nye awa nrera awa je tori olodun tori olodun ni mo tori kini ki la fe da ki la fe fi gbogbo ile ise.

Nre degbejo aso. Ra million oko. Eni Awusa nkinsan nku ni ologo gbo e to ba lo tan. Iwo ran e degbejo aso. Ife wa light the line lo le mu an fi aso run ele tan ma fa so sin ni sinu posi. Ti o ba ri be ni won bo. Bi bi oju awon eyan ba po to ngba won sin oku re ti won le fo loju re loju gbo awon ero. Wo si wa wu oku re loru won bo. Abi ti e ba ta so party loku. Ta wa gbe gusi sorun. Ko gbe se ni sorun. Ko gbe kupa sorun. Kan wa fi sin koko ki common will we esin mi mo esin kupa yi mo mo mi ni o ni. Esin agbada nla yi agbada golu esin mo mi ni o. Bi won ba le bo loju mo mo ni soju gbo awon eyan wo si wu oku e loru won bo. Anu anu Olorun lo le ni won mo ju oku re ta gan ni ba da pada sinu pe kini kan ba bo so Olorun re tan. Ti won tun fi da pada anu re pe kan kan ro ye pe die le olori kan bo ala seri. Ewa na wa laye ta wa wa maya. Ani ko le rinwo. Ra million oko. Won e degbe ju aso. Eni Awusa Kingston nku ni ologugbe to ba lo tan. Abi bi e ba sa so party.

0: E wa gbo kin la wa mo ya aye gan.
1: Sebo lo ma n to gba mi ro to fin ni ka waye.
0: Se mo abaki yari. Ni gbogbo awon eyan ma n dogbon pe ni de facto presidency ijoba president Muhammadu Buhari. Ebi gbogbo o soju gbogbo wa ni joni to fi. Ingbo lo tan se elomi o bo sipo re. Ori aye mi ni. O je nso ni joni yi pe tan ba nso pe iwo ni. Iwo ni. Mo ta di eyin ko ma so pe Olorun ni. Olorun mo ni.
1: Ba to da mi jowo.
0: Tori gba ta ye ri o ni won pe o wa light ala bi o ba ti ri omo won pe elomi dandan ni.
1: Jowo.
0: Ayin lo mu afo won wa kankan to bi ko. O ni aisi mo na ni o gba yin ko wa o. Aisi mo na ni o gba yin ko wa. Awon olowo ana won o si laye mo. Awon olola ana won o si laye mo. Awon alase ana ti wo sare. Aisi mo na ni o gba yin gbogbo wa. Abaja anada. Nelson Mandela atanada.
1: Asia Luka.
0: Umaru Musa Yar'Adua atanada.
1: Wale okoro. Wale ibara.
0: Ba ba ti e wa so pa awon eleyin jina si wa. Iwo na wo gbogbo ayika re. Wa awon ta ejo se keke.
1: Atal barika.
0: Wa awon ta ejo sana.
1: Awo le mi o.
0: Eje atun pada seyin.
2: Oba ko na mi jo.
0: Awon Aruna Sola na nko.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Babenko.
1: Christ, you know, o ti fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so se la nbi ayi lo ko re. Ami le to wa lo mi o le ri ra Nigeria. To ba ri aya je boya le larubawa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma aro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte yin se ninu comparison ni tira lo kokko so awon afa ti won wa kewukewe awon ni oju won kokko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti o ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu ko da mo ju o lo ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo bo nte nwi un te n ko ti bible nkankan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu bible te nwi un laruba wa ni won koko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo kokko ri awon afa lo kokko ri awon afa lo kokko ri ngbati alqurani so nu suratul ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun وَنَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
2: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi laaro de eyin temi tutu tutu na laaro baba ile oluwe ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te n gbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo n ton se kikiki lokan yin ko lo ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun lodumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oroki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti egbo lasan bi n ba ran ko emi a se raba mi eyan inspiration wa so kale le mi lori latodo latodo olorun lo tun ani se ma pe ni na ba george mo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo po lo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi ja awon ara asaju ke n fi gbere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ti e mo jowo ko mi fun ani sonya ko mi mo

0: ba mi saminu adepojo lati california won ti je yan wa baba dada nu baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we jani mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: aye to we to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to n fi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je e ni sise e ni si je e ni si so e ni si ile te e ni toju ile mole e ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba ni kokan.

0: emi ati yin ani jeya mo orin eh oni temi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma n se e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju eh fun ti eh bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni eh a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin eh bo se jenu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala hawla wala quwata illa billahi alazim ayin
1: okan to more l'olorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo

Ah, ẹyin tẹ mi se nko kan ba itan na bo. Ara Olorun. Baba ba wonu ile ofo mi lara. O sanra o wu e. Iyawo re o pa buruburu sumo o gbonje fun pe baba e jeun. E jeun. Family reason. E jeun. Ke wa peyin lele ke sun die. Wala ma temi mi e ma gbagbe pe mo ti ni o le ni ogoji odun ti aba yi lo lo peru ko fo to ri pe ko fo to ri pe mo bi se ye lo bata www.ajisebioyoradio.com elegbe wa gaga lori website wa awa lori gbogbo awon popular radio directories bi radio garden live online radio zino radio atun wa lori android application on nigeria radio to je ti lumatech ke yin ma ti lo si google play store te ba ti search for lumatech lumertech lumatech garaga legbo ajisebioyo radio lori gbogbo awon 100 application lumatech tabi te ba lo sori website.

0: Dauda wa abu kola gade ola mo je nzi ti gbe o ko mo si ra won
1: la o me ilale ula idunu mi ama po si ni lojo
0: idunu gbogbo wa yo mo po si ni lojo ojumo o
1: ma po ni
0: sekere ba won rode ibanuje ibanuje o kere o tobi ko ni file mi ate yin se bugbe o o seto kan ni joni ti mo pe ni enu are ni la fi so ma je o na la to fi ko meje ka ma so daada si ara wa kama so daada kama ro daada si ara wa lati ti lo adeyin ka olasukan mi le mi je papin ti gbogbo yin te ti mo si ba le bi se mi na ni la se aroko ti so lori obe ninu awo tangan ti didi gba mi tin tun ma pade tori nfe ko gun phone mi gan ti e tun ti fe ku ah kin tun ma fi asiko yi so fun yin a ni lo opolopo rin se o ori phone lati nse leyi a fe ni studio tawon yo ti ma wa tori opolo nbe ni lu oyo o aimoye awon eyan ti won ni talent ati opolo lati ma gbe ohun safefe awo si awari won jade sugba yin ke bi ti yin ke fi gbe wa laruge ka na ka fi mo tun gbe ta awon elomi na laruge a ni lo opolopo rin se fun studio a ni lo computer a ni lo mixer a nilo studio monitor a nilo microphone a nilo aga koda tun nilo boya shop kan ta mo lo e teyin ba le gbe nbe e da pa eran a lowo olodun oba koni deyin na da bukata yin e mo da oda kini yi o ah bi ogo wa da tin sapa kilo oyo da oyo da ju be lo yo dun yo ma dan asiko to ba n dan si to dun si toro oyo tin dun yin ba yin gba bayi won ni fi mi ati eyin si awati adeyin ka olasukan mi le ni je papin ti gbogbo yin te ti mo si ba le fi la imi na ni lasa roko ti so lori obe ninu awo tan garan to a mo be tori obe ni be so atele se asi be na we ni ba ni amo bo nikan la ni de ba nle to ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade fun baba je ro mo je le je kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluweri gona inu ile yin ode yin ona yin ibi se yin ile aye yin oni gona o tori pe tutu tutu bayi laaro de tutu tutu na laaro baba o fa yin le olorun ba lowo o fi olorun ba so yin ki abo re ko ma daju lori gbogbo wa ti didi gba mi lati ma pade ibade wa wo.

0: ma so yigi e ma fera yin sunnati ilana imi anab muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: musabeyo bo anabi kida
1: jo sallallahu alaihi wasallam
0: ilana mini o faman uraqaba an sunnati eri e o ba anabi ti gbe kale faman uraqaba an sunnati eni ba seri kombi sunna imi anabi fale isa minni to ba ti gori kiyama ko ni sinu omo leyin ni anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko da ko lo maka ni gba si ti tin je 60 awon yahu ta wa fe an toju won ni aban bebi pa won awo ko iwo wa lori yawo nje ape mo olohun o elomi ni yawo le yawo daada eko olohun oko olosi oko beudani oko o ni yawo to dane yawo ti tojo yo ti gunya yo ti sebede yawo mo re je pe baba laide ojolosu mo ti de e pe bolu baba laide wa oto olohun baba laide eni bo mo wa mo be le ali yawo se yawo ti yawo se o se to olohun ne ka se kale o ti dane kale ni won reti oko e ko le joko mo tun gbo won moto won mo ti e se bi yo to pada nule baba laide wa dari ogoju awokunrin a je kisa ya lodo olohun a fe olohun ba sa adu emi na yora mi le ba emi pelu yin ni ebe ni ba se dada olohun so lesan si e a me je mo pala mi ko mo yan mi mi sara yin e je kisa ya
2: fa allah ila abudi ala sakinil fara
0: be ni eyin le be
2: allah

0: tri terini kojo ma gbe bi kan terini ha
1: keina
0: credit ni
1: faina kiradita
0: eyin ya eyin okunrin faina akradita baba fi rolu to ya be se ni sina sise awa fo do ti sina awa fodo aya olohun ba wa de ya imanu kula ni kokan ju
1: inna zina deino faina kiradita
0: elomi aji wo ye pese ju meji na wa fodo nu ye pese ju meji ayi to ba wo to ba wo e wa lale ale ni ale oto ni tawon laja balobe oto ni talaja pade olorun lo diju alkiyama ko si eni mogun
2: allah
0: emi olorun la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna ke yo ma wo emi olorun bayi ko si ma sabosi inipun inipun emi olorun bo ba jalase to ba sabosi o le segbe oba lu bo ba sabosi o le segbe olowo onulu be basabosi e le segbe eyin apase lu be basabosi e le segbe ko se ni mobo won je yin ya
3: allah
0: awa to lohun bayi lowo pe waji se ni gba ti o sawon afa mo gba ti o sawon nabi olohun mo okan won afa awa afa ni awa ta ji si olohun nisin o wa po nu wa to fe gun jeep o po nu wa to fe gun awon die oma abi ki won pe kan to da bi oko awon to won fi n korin lu ebo iyo ma na ni awon afa fe gun nisin iro wa po laye elomi ari nisin yan iran ti ori si re yo si wo eni tin lo ha en eyin da ogun aye ba yin ya won wi be fe ne kan oni ko ni da fun yara ya re ta lo gun aye ba ya oni nonu eni suru n temi ri e ri to ki lori kini n to ori eni ti wa ba toro ni ki lo wa leyin e awa fe weyin o to ba weyin to n ba di ikuku gba ori oju mo ni kilo wa leyin e afa ni eni suru ni da ni suru kini ogun aye oba oja edemu awa ta gbe kewu da ni e wo bi aran kewu latara pe efe di tawon to bi wa oda afa gun moto ti won ogun eyi to n ba ni origun masda lo ba gun ni marugo lodo olowo enikan be ti o ni gun ti o fi gun
3: allah
0: vibutu lo banku ni dupe lodo olohun male prado tuware oka a moto 7.9 ta lo gun enu ka yin ko before father are wo ku wa dupe fo olohun to yowo laarin mo ti won gboru e mo mo le en ti be waju ke wa gbe moto si baba wa si ju ade bagun lemi buhari na fe gun te ri pe eyan doke eyan o de prison ya di ko yi kin gbọ́ kọjú ọba ìbá kúlẹ̀ fínà fẹ́ gùn ní sa ayébọ̀ kí n tó dáyé ní ti ń di ayébọ̀ kí n tó dáyé ó tún wá láṣẹ lọ́wọ́
3: ọba
0: ní wá gbérú ọkọ̀ tí ń gùn ní ìbínà fẹ́ gùn lónìí lóòótọ́ ó kéré nu sí ọlọ́run kálẹ̀ nìkan jọ́ kàgbé ẹ lọ gbé fáfá àmọ́ ká mọ́ sáré ìsakúsa aré ìsakúsa ba ayé jẹ́ nísìn ọwọ́ afẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa sọ àwọn àfáà lóko mi afa arina won wa poja wa afa diju lo afa diju le mi mori nkankan ama mori olohun
3: insha allah
0: mori olohun mori olohun ikan na won alase aba ipe awon afa 419 ni mi ni ba ba ti lowo ni odun na ikan na won alase lo ni awon fe ki wa sadua fa won okan si buru okan ba ko abi kebi lo ki mori na ni mo ba ni mo ri na sare nko ba yo olohun ma lo da e wa le asadua fun yi

0: gba to wa de mo pa awon omo mo ni awon alase ibu si ikan nu awon alase ibu ni mo ni esa argument o blase abade be yawo ba jade ah alaji assalamu alaikum ah his excellency mo ti so mo ah eji won eji won mo ba ji won la na ba nde gba won gba si gidi gidi mo gbe mo ni eyin e ko kini bota na fe be lon ni e so fun mo sa ni won ko mo jade awon le yo ra basa so jo won pa basa ah se awon le lo so mo ni ah e le so sa a jo se dile mo ni eru alquran ni ri bayi ni ruru ti o ru leri mo se kankan nu adura e ba fe be lohun amoko mo yin ta nse won lo a lo so awon ma da size to ma gun oko to da ki bo ba ya to ba wole tan eru leri ni o ana aru an ke tan ke jiwa mi ba wo die agba ru e se mi gbogbo ya ti ku fo kan to to eh won esa eh e pa lo wo so wo se okay awon ni won jaye ki aye nisin nje won ran ti a wa mo bi a ba so lo hun ona wo la wa wa gba bo ya fa te mo sa gba fa won olola e pe wa ni e ni ojo ko ni sa e ru to ko ru ileri omi te benu ele mu e nti mo gbolohun le bebe e wa gbe koko le leri e si bo mi si senator e ru leri ba ti n pe ni a malaika omo ju kankan be kohun o le mo sentence
1: Allah
0: ya se bayi la won afa ni mo se wahala ase bayi la won afa nda mu ka wa oniko ka to ri nta won wa wo ba ru koko ti ri e bayi e ba pare wa ni so kale omi bele mu e wa budi e fun mu eyin o ti so bọlọrun bi ọlọrun o sin kankan nu omi amọ wo ọlọrun sa gbadura re ko le mo pe ise la won afa nse la bi ni o se wele awon afa lodi oni won wa n ba wa afa je e si ba wa afa je e bara je tori ka ru lo loko ti e nto ba mama ipo mo ma rati pe la ma ni alima atoita wala mu'tiya lima manata wala yanfa zalijaddi min kalijaddu ma rati be ni la ma ni alima atoita nti o ba je ti e ko san to le ko fun o wala mu'tiya lima manata nti o ba ni je ti e ko san yo le fun o ko si wala ibe yan ba ni je gomina to ba sa iri asa yin lohun yọrọ bani ni je kuni debe e wa biola ni e ala biola ni e ba di gbogbo e ba abi o wole ni gbogbo nigeria ati di ru wo be ri ọlọrun wa biola ra gbe kini ti cup kan pe ma bo nigeria fun ti baba mo ti ni igunra o dabo ohun lo si wole ohun la fa pe wala mo ti a lima manata nti o ba ni to si o le kan o le fun oko to sabiola ni olohun fi je ori de bo ba ti gba yi un gbo laye o gba nu aye e to wa lori awon ayawo ohun la wa nba bo
2: inna zina tayno fa inna kiradita
0: iwo to fe ran sina to toju ti le mo iwo to fe ran e wo nu ogba ni ah ile wo ayida
1: Allah
0: ah ile wonu agba ile wonu agba bo wa rin ibo la jade loni ni yawo ti lesin be nle eto ti e o fun o to suka bo to ti si yawo e la soke inu eto tolo ni ka fun yawo wa o sumo yawo re an lara an sola an laide an veronica an jennifer an le wa wa ki àmọ táwọn ọgbọn omi ọjẹ mitipa yìí débi mẹsàn kó tó pé ó dàbí kí mo fẹ́ yó mitipa yìí bó ti tó ní kéèyàn jẹ mẹsàn kó pé ó dàbí kó ń fẹ́ yó àmọ nígbọn ìyàwó olóyò kúnlẹ̀ pé alájì owó àwọn ọmọ tí mo wí àtòwó aṣọ wọn ìyàwó nù alájì ọmọ kí mo rí àgbo wàhálà wàhálà mo ń ṣe náà nbọn lo fẹ ki riru owo ba yen iwọ naa wa a n fọwọ wẹwọ lọwọ fi mma aisha iwọ naa da si this 5000 fi 4000 kun aisha ba jọ bi wọn ni alaji ẹtọ kọkọhun o ji yalọdọ ọlọrun a ma oni ele kan bayi oun si do bayi alaji last time mo sọ fi mo ni birthday mi tuesday to n bọ yi ni tuesday o de kujọ mẹrin se ge taxi asa le ma fun mi mo turi an kini ke ti mo fe ra mo ha de mo o yen o yen o lo bi 80 bayi e da give me anybody e no ni mo ni alaje wa re ni ah shola o like you sha alaje wo go buru o alaje wa fun yawo le ni 5000 o wa ko 80000 beni ga e wa la ara le janna yo si dede eyin okunrin a ku oko lori yawo e ko toju yawo e ko babara yawo e gbogbo nkan olorun ni ara fun yawo wa olorun ni era rarara era bra nbe lo sharia islam ra bra to da fun yawo re e wa dele bo adele bo bi obi odun bi 25 lo titi a yen fun wa moto won tun wa wo bayi adele bo oko e toju e ni oba wa to da ohun na ko nke oke o se dede pelu awon omo ti sin ama won ti yawo wa dan koro nje re je e jeun aro si tosan ni gari ati robo lale gbogbo nto e ko duro bi ta romo ti ta hun na ko ya to si ra won gbogbo ori bi duro ko so nje re la ya to da njo won se yawo e bo o da bi ebo o ti si won ko se si mami lare na ni won mami lare ni oko won to du won ni ah la ilaha illallah
2: inna zina dayna baina kirabita
0: oko bo ba toju aya re oko bo ba

sinadi se asenu awon mo wa awon wa ta babi eni ba to feran sina kupo innal wafa'a min ali baitika fa'al innu awon mo re emi olohun o gbesan o bi ma kan ti o ya yi ti o da olohun ni gugu ni sina laye gbese ni emi olohun wa fun ni sina in fun omo ti o fine omo yen ku pa yo wa pa gugu nkan ti ni olohun o se fun won ni yo si wa attractive koda step 6 ni olagbara pe e ka san daddy emi olohun mo wa ara won okunrin si won wa for yo funfun yo ju aso sina inna lo

0: ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka alawi janu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni Olorun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won orowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala Olorun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa
1: ju bi mo se ri temi se
0: ka ma ri owo kibapo mun jade Fiso unre, mun lo senu.
1: Ke ma dari ko se.
0: Ori pa awon agbalagba po, won ni baby ba ti ku o ninu ise, ise bu se.
1: To ba se lo se se, ko si te da le se. To baba mi se Allah.
0: Eyin e ma da bi awon kan to ki ohun, alakata ki ti esin. Awon ti mo n gbe Olorun Oba nija. Se ro po Olorun Oba o to ijara re dagbe. Awon ro po Olorun Oba o to jara re dagbe. Olorun Oba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye wa lai o rorun pupo ninu nto lo nle se to ba je pe muslimi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni muslimi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun o Olorun ba n gbo kun fire kun yakani aya e ma je muslimi o gbogbo yin o kun fire kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire kun Olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun fire kun Olorun ba yo si wori e yo kan wi be lasan ni

0: 3 month purpose ventures o nilu compound owo de road papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtm momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati ten ti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu ofin gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road papo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe OAUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo wo ri onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ri onikan a se darin enikan soso baye fi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni ti bro mi mo wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo larebe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun plat ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto fun lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

gbagbe gbogbo awon akore oro wa ta tin ba bo se mo ki mo si npo ku lori kan ni mo npo lori omi me gbogbo awon eko no su ramadana ka ma gbagbe won gbogbo se olore ise lada ta nse lasiko awe ka ma gbagbe won leyin awe mo tun so fun wa pe ogbe wenu ko to weta hin ti mo bi n toro gafara pe e ma binu o ti mara ni.

0: pupa wa afa pala won wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon atrocities so ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso fun awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju them wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se refere to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi them wa wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa pele akrozi azan
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi ade yin kan to ba ti da o je yan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu adaada le mi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. We is a fan, na. Lado mi. Mugbe wa. Nanso, nanso larubawa. Nanso larubawa leno. Shekini. Mugbe wa. Mugbe wa lokada. Temu sofuni gumu manse. Mama osu la la la lekwa lokada. Ewa gbe no wa to se unu gbe. Mo gogoro. Larubawa lesi gbe leno. Owo jala miya.

0: ni mo n ba bo Jesu Christ Oluwa wa o wa n so pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be ni wo ni le wo san mo wa logbe won e be ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi yo fi ja iya kuya yo fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan mo to fa so mi gan yo bu gan won fi le ke se pe monday lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o sagbara be won ati be ko

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon e musari je o ti be wo o ti be re pe te bayi o ati pa nje sare o ku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti o ku kinkini o ku re bi nja bayi ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

o ba ti se laarin osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran ni omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran ni lataro dale abi ko lomo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa parawe o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo tobi leru lenu je meta yi can I call to my dear? And what to a nigga low, loud, I lost some sinner, Masalasi. I might expect you one bay, sinumba, and Masalasi. I'm back, bay, sinumba. If you're

check and balance igbodowa. Check and balance igbodowa. Aniya to look gata na le kole buni. Okay ni gaga. Ona ni igbagbo ni o. Olorun man tin be ninu okan wa. Okan wa ngangan ni igbagbo wa. Okan wa okan ni ni igbagbo eni. So bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ni ise re tele ma lo jopo lo joko ro sinu ma sala sila ta ro dile su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won ka suba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sa gba olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa pe ku monday ta awon elomi fi gba ni bi ise ila awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osan o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role won ni lo yo atori si won lo le won afura e bo de e wa nta je lo gege bi oruko ti won so re o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o alajua ti o ni o ajua ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi boya du e gba adua ngba ke adua ma ngba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be lo nkun fun fe bi mo ko yan le ko gbe yawo so a ma je po lohun ifun yan lo mo ni gba o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni ba gba adua o gba adua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tu wa ma sise to adua leyin o mo gba bi se lo pa e ko ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tu wa ma ko application o mo wa ka ti aladua si o ni bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa o lo ya o let your lon lorun mama ibeji mama wa oko ya be ori pe 24/7 ga olorun ba fi nsise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolorun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino toro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko di to eje ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o arawo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo su alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o ko si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo kise mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe debe ogbon kola gbon tebe o ife la awon eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lowo.

0: pa eyin olule be wa nile loko pa eyin oji olorun ba yo ma wa pelu wa o yo ma wa pelu wa yo gba atura wa n se ti gba wa ti to ro yi e to pade wa ni asiko kan na ni ola ola
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se bi ba ben kokan.
2: Won ti so lori pe
3: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo ni se bi ba ben kokan.
4: Iwaju la o ma lo irawo isojo le ko sun na o o fere gege iwaju la o

ojumole oto ta ba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara aru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya n gba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lo la pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko n se ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lọ́nà tí ó tọ́ a ti ṣàlàyé ń bí false imprisonment ni ẹni tó bá sì ti lè wà falsely imprisoned ó lẹ́tọ̀ láti gba ilé ẹjọ́ lọ láti lọ béèrè fẹ́ tọ́ ẹ̀ kódà kẹ ti yàn mọ́lé fún ìṣẹ́jú kan bó ṣe wulẹ̀ ó kéré mọ́ tó bá against wish ẹ̀ ó lè jẹ́ pé ara compensation ti ilé ẹjọ́ bá fún gan tan award against àwọn sọ́jà lówó ó lè jẹ́ pé owó gan ló padà wá fi san gbèsè wọn yóò wá fowó àbúṣe abula lejo so o ni awon ona atele to je pe teyan ba to yo ba ofin mu yo si ba lakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n to to sugbon ko fe san boya le ise kan leyan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo isoro yepo iforo wero o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o o supply oja fun mi o ya gba owo wa nbe wa njoba yi ijoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ko sowo bangbo mi ko sowo arin yen oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto titi eni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to pa come to dispute oto titi eni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni yi bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon iyan mo ngba je ara won lowo be latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara ye pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko godo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe ene ti mo ya ni owo yi abi ene ti owo mi be lo re yi order be pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyun na labi ofin ko si mo si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si property eyan ko mo si property re because to ba fi le si property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable for confession so si de eleyi comment se baun in ti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko go do sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini tun mele ni pe tori awon aba wa nle yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ki wo lo jari o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ki boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won lo pa olopa o nse ile ise olopa o nse debt recovery agency kuda
ofin to gbele ise olopaka

0: A ti ri awon atejise ni ati ori Facebook wa ero banidore Facebook wa ani to kokko comment o je ni akoko na ni Isaac Wasiu Ayinla oni well done my brother my padi during equate then all the way from Igbo Oyo state won wo wa lati Igbo
1: Mr. Wasiu
0: oni well done my brother onke elekeji na ni Abdulrahman Olayimika Ibrahim oni omo Yoruba tata you are doing great the sky shall be your starting point ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma share Abdulrahman Olayimika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se ati salaye se ri kiyen ma lo togi kiyen ma lo togi e ma lo togi se gbo tori te ba lo togi te yi so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lokulu se be ke yo di ero ile iwosan
0: o tun dara
1: nu o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan fun ra tori pe ki olorun ko dakun ko ko saanu ni kukuru le lo togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gbofiru se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gbofiru gan ke ko si ninu cassette won lati ma ba yan gbagbese gban bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofin ro gan gan na je ogbo ntarigi ninu awon aru ninu aru fin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: tori awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo an pe wa lo ba awon gbagbese pe eleyi ise wa ko de sugban gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je ki won le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to ti mo se gbo gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won awon ma nyo te ba e lo fi olopa gbagbese e ma reti owo owo nti accident
1: yo ni
0: owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gbagbese owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan debi awon bere ti mo ti call e ngba to nse to nlowo pe mo fe bere lowo re mo nbo na

0: ni
1: according to penal code
0: ni le ausa aha nti mo an lo nbe le be ani oti mu mu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country okay nsi ese ni south west south east south south gbugbu awon south koda gan ba ni apa bi kan ni le ausa gan
1: ta na je ausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbugbu awon go gombe abi wole te to sun modo wa mi le egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta awon je bini abi benue
1: Benue Benue Makodi Benue State
0: in round operate same
1: kinini odo won be kinini yen o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to what it needs pelu northern part in penal code ba lo anything to what it needs pelu southern part
0: gbogbo awon Benue yen mi o
1: no se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won mi o
1: ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi ko se pe a kan mo wo ni a ni lo nto ye pe a lo ko tumo si pe ofin yin o wa ara pe state to fe gbe kini yen lojuju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto lo
1: ba Kano tori Kano di ni olopa ti
0: won is ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugba bi temi nlo re I'm practice the federal constitution I implement bi gbege bo yo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo so I'm practice the federalism type of government pe federal government ki state kankan mo ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to jera won gbese loyo state o yato si ti Lagos state ti Lagos state o le yato si to Ogun state mo le jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won agboro won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste e ni but tax ko kan wa oro ni mo so ayo kan but mi kan mu wa ni
1: o ye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fat to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fat ori oti
1: oro
0: yen so ti di e
1: oye mi
0: la pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la se gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jomo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon oti tin intervene ti oti bi awon wheat abi kin awon kan belly abi kin awon pe so kini ile hausa na ni won tin gbe to ye pe awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan o so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe ebi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to tin ba ti ri n so ri pe ko to ni mo so ro mo se fi seto kan ni ayin lalejo ni ti mo bi n so ro nipa bi a se n ba se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin muslimi to je public general public holidays mo si n ka bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofin o ye ka na o ni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayen so convenience ogun mi o fa mi iru ojo ya ti mo pe ojo olude won leleyi o gbogbo ana la se observe e
1: ben
0: tori iwo le so pe o je muslim ni se kan fun alalude christmas ko so pe o so pe o n gba bi se lo
1: ta ba so pe an ja fun right to freedom of religion bi secretary
0: eh eh n mo le pe secular state la ku nigeria
1: o ye ki a wa fear
0: of course in the one lord
1: olorun ti pari oro ninu ofin ti islam
0: ti islam
1: gba olorun oni lakun dinu kon wale
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wahala pepe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ti wa ta won na gba olode fun ti
0: ngba pe yen wa si

0: Hey, Tim, but to when you ain't that much when you get what we go boom, but to our when you move boom, that one, don't da if I said Tawana to be busy. To gba pase te yin na eyin olodun fe wa eyin alati leyin wa to gbe se ninu ile aye wa nigba ta bere re te ba modun na lohun tin ba to bere si ni saroye tin ba pada bere tin pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eyin to ba wo eyin wo ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du ohin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi jan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bole mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba se eyan lati leyin mi ni bole mi o ba wa lojo eni o Where will I be without you? Without your heart, where will I be? Nimbo ni bawa lojo eni. Bi o se Olorun, bi o se eyin. A pa lo pe Olorun, pa lo pe eyin. A pa lo pe Olorun, pa lo pe eyin o. O bere to lawo mi mo dun pe. I wanna wadi anything ra mixer. Tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awe eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be se aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa eyin aburo mi dada Sman construction o ba njorin morin mo fun lowo ta sore mo tun gbe ododo re mi tin se furniture o na nda ton se daye kan ni a sukan mi aye aye o sipu mi lati ma sise yi nda ma gbe office
1: atoto arere paako yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o auf oyo ati ba unity world ni won ran mi si won ni ma logun e fun yi pe ai lati olorun pa ka o to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo oyo seyin tori e ko worin ejo ni se ku pa won o auf oyo ati ba ni diburo mi ma wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo larugbe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o auf n pe asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari wa lo ni se bi ba be ni kokan
2: aji se bi oyo laari wa lo ni se bi ba be ni
1: atoto arere paako yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o auf oyo ati ba unity world ni won ran mi si won ni ma logun e fun yi pe ai lati olorun pa ka o to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo oyo seyin tori e ko worin ejo ni se ku pa won o auf oyo ati ba ni diburo mi ma wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo larugbe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o auf n pe asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo laari wa lo ni se bi ba be ni kokan
2: aji se bi oyo laari wa lo ni se bi ba be ni

ba se pe Olorun ba nso wa ni ayemoye an pa pute tan ti den fa paro wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo Olorun ba dupe e seun.

ti gboro soko re lenu iro esin won lo nsin o so lo na lo ni a ma se bayi anabi ibrahim ale salatu assalam ninu quran an baba re won agbe awon ere osa won pa gbe le lori pe ko kiri lo o didi anabi olohun ninu quran ke koro si won lenu yo tun kiri e lo eton ben ninu qur'ani wi pe beyan ba kirun lowo ti ya eyan iya eyan to so loko to wa wa saye to ba n pe o lori irun o tun le jarun bi irun bo se lagbara ton loda awon muslimi o tun le jarun ko lo da iya iya re lohun bo ba n se esen to n kirun lowo lowo to ba n kirun lowo lowo ti awon eyan tenikan te n ku lo tori eyan ni n ku lo yi o to ti be gbe mi mi to si mo pe ninu kapa re o wa lowo re lati le ti e rescue re ko ti e ma si ninu kapa re gan o le ja irun to ja irun to sale lo to sare lo do la ni to fe gbe mi mi na o wa lori irun ni wa rin lo kan pe ejo o ti fe bu enikan je ti o mo bo ba jarun wa lai olohun o tun gba run re o tun gba lekun daada ni sugba awon eyan won ti si esin gba won ti gba esin lagba sodi sugba lodo ti an bi eyan eleran ara la koko je na o ka ti e to ma di pe emi nje muslimi iwo nje christiani iwo emi nje babalawo emi nje ni tin bo fa emi nje ni tin bo san go eyan eleran ara la koko jo je na eje tin lo ninu ka isan ara temi na ni nlo ninu isan ara ti e o e ma gboro nu bibeli ni Jesu Christi oluwa wa lo nso fun awon omo leyin re wi pe